0: Sira kalala akabisa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: awe awe ngangame bamba wa ngwangwai ye ya pie kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shafo tulanta lanta pa sempere pe kampere mpe zimu.

0: Siga Red Coach Yekaya asobole chiseminete akanga sidunji nyo Obutungulu mukula bugumu Bunene nga wenga na ankana Atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala Funa, cabbage ya prukta, pepper wane malite Obaka tungulu ka Red Coach Zikulete buwa Bukola Chemical Industries Kuruama kungula malunji
1: Batinta mungule, kovili mwentano. Batinta vibatinta. Engule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
2: Kazi kulabe yeye didachi.
3: Yine diranga visewa.
2: Owesiga mutawe sechonda.
3: Yesewa.
2: Atula wa.
3: Atula jalamba.
2: Mweda.
3: Atula mawakota si.
1: Tinta tinta.
4: Tamale James, oro yon namorondo. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, owo kubiri. Najibera nga jimazeke miyake meka, omwaka guno?
5: Asatu mwena.
4: Hmm? Yeyo gira kunyo.
5: Nawa nga jiwezeza ke miyaka, alamu gumu.
4: Hii?
1: Kabuze kata tinte.
2: Katugende kuwembwa, mugamu kumasiga gamwe. Mulimu aiti wa wechirevu. Atula musaza chono, bacha alochimu.
6: Sebo, wechirevu, atula musaza... Lye Busiro. Weshirevu atula musaza lye Kyaggwe.
2: Bifuse bya kutebe ebyo.
1: Nguli ko bili mwetane kutusibako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro in. K. Nelubogora. Simba.
7: Obe muwango otya. Tosobola kulengera binaba wonja. Bano obugumikiriza.

0: ziweze dakika biri zeziyise ku ssaawa emu ey'okumakya mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu nze Richard Ssentayi omulangira Edward Lukidi Kijja na ngoma mu kiri ekikiriseza olunaku olwaleero alangiriddwa okufuuka omukama omuggya era ng'agenda kudda mu bigere ebyoyo abaddewo kyokka nga yakisizza omukono oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi owookuna kati okulangirira kuno kukoleddwa olunaku oluyise era nga byonna byonna bibadde wali mu kikaali eky'ekaaluziika mu kibuga eky'e Fort Portro okulangirira kuno kukoleddwa ababiito manono nga beeboolulyo olulangira ekiwandiiko ekivudde mu yafeesi ey'omusuuga abantu bano basazeewo okulonda Edward ono era ng'abantu bano olukiiko lwabwe lubaddeko abantu 21 nga lwe lwaweebwa obuvunaanyizibwa okulaba ng'enteekateeka eno evaamu ebibala kati ekiwandiiko kino kisomeddwa Isaiah Muyomba wali mu kikaali eky'ekaaluziika era okulangirira kuno we twogerera kati kuleeseewo essuula empya mu bukama obwetoolo kubanga kaakati babeera bafunye omukama omuggya era ebimu ku ebyo ebibaddeyo bye bino
1: itwatu ng'abantu batwoli tulina omugisa mwingi muno habwokuba Ruhanga atoire obulio twasobola kutunga omukama waitu Edward Lukidi Kijja na ngoma kandi Edward Lukidi Kijja na ngoma mwana wa omubiito Christopher Paulo Kijja na ngoma mwijukuru wa Lukidi wa Kasapu katunga obujunanzi wabunu twabahabwa tumazire wiki yona ntuikara tukatwina urukara wa bantu baingi muno okurowa twatunga omukama kandi hanu toro omukama ahebwa uruganda rwababito kandi omuntu wokujya kurora efuka mukama omuruganda rwababito aina kusangwa azairwe ababito kandi aina kusangwa ngu ise akasohora itwe hanu abantu abandi bafa chonka ababito tubafa ababito basohora so aina kusangwa aina ise ayasohoire kandi omuntu ogenda kusangwa aina mutima ugogonza obukama bwe aina kusangwa naamanya ebikuru ebirukwata bukama bwe aina kusangwa naamanya emirwa yatooro nkukwegenda kandi aina kusangwa aina omutima ugwokuliriza ngu nosobora kumuhabura nahurra aina omutima ogwokufaaho abantu namuno muno abantu abacheki habwokuba omulimo ogwokuba mukama buli mulimo ogwokuba omuzaire kurolerra abantu abandi nomukikubyo obutubanzizina ekikubyo ekyobukama tugamba omukama aba mukuma nfuuzi kandi eki kintu kikuru muno katwina kurora ngu omuntu ono oturaaho obujuranizibwe irundi oturaaho omugisa kutembera nka mukama waitu naija kutaha omutima okukurakuraniza ensi yaitu tooro tusobole okukuza kurungi abaana baitu tusobole okwegesa abaana baitu tusobole okutandika amaka marungi kandi n'abantu batunge engeso enungi
0: ababaka mu paalamenti kakiiko aka sayansi ne tekinologiya bawuniikiridde oluvannyuma lw'okusanga nga faamu nyingi gavumenti zeyassaamu ensimbi ng'ensimbi zino ziri eyo mu buwumbi bwezaaku n'41 n'ekiruubirirwa ekyokulunda obusaanyi kuteeka n'enkenene ebivaamu engoye wabula omulimu gubasanzeeyo nga tegumatiza eyo gye babadde kati ababaka bano abakulembeddwamu ssentebe ow'akakiiko kano ye mubaka mu paalamenti owa Kasharu North Constituency Patrick Musinguzi olunaku oluyise balumaze mu disitulikiti ey'e Mubende eyo ku kyalo ekiyitibwa Kijumba mu ggombolola ey'ekiyuni awasangibwa faamu eno nnonge okubirwa Dr. Masenge yasaba okukola pulojekiti eno ng'ayita mu kampuni eya Trade Company wabula ng'emirimu gyonna givujjirirwa gavumenti kati okusinziira ku Musinguzi agambye nti n'ebimu ku ebyo bibazudde ebyalemesa omulimu guno okutambula obukwakku bwe kuba nti omuntu eyakwasibwa kontrakiti eno yawambagatana n'emirimu mingi nnyo n'atasobola kugusa mulimu guno abamu ku babaka be twogeddeko nabo bagambye nti yonna gye bayise tebasanzeeyo mulimu gutuukana na nsimbi ezaweebwayo era bagamba nti embeera eno yandibaamu ebikolwa eby'ekkobaane ebiruubirwa okutumbula obuli bw'enguzi omulimu guno gwatandika mu mwaka ogwa 2019 era ng'akulira pulojekiti ey'obusaanyi eno Dr. Kleti Wandui Masiga agambye nti obutakwatagana mu bo bennyini bwe bwaviirako ensimbi okubafaako ne batafuna nga bwe baali basuubira ate wabaddewo okukubagana empawa wakati mu bakiise ku lukiiko lw'eggombolola y'e Namma mu disitulikiti ey'e Mukono nono olubadde lutudde ku kitebe eky'eggombolola eno nga bino byonna bivudde ku mannya agaleeteddwa nga ag'olukiiko olw'ettaka olw'eggombolola olupya olumanyiddwa nga Area Land Committee nono nga lukulungudde emyaka kakati y'etaano nga teruliiwo bw'abadde ayanja amannya gano mu lutuula lwa kanso ssentebe ow'eggombolola eno Mutiibwa Dickson Nkajja era olumaze agasomye bakise ne bawe birozo byabwe ngabamba gamanti amanya gano gayisibwe atenga balabaga amanti gasokere mu bukiko bwe batulamu akubaganyizwe ke birozo ngateganaita songa abandi bade bagamba nti abantu bano batufu abawedde emirimu omukubirizo w'olukiiko olwabuuzi zaba wagira ekiteeso kino atakona aba batakiwagira yabigweredde nga bakiise abawagira bebasinze era amannya gano ne gayita butereevu abantu bano batandika okukakala byejaabwe mu butongole mutula lwe lumu wabaddewo n'okulonda obukiiko obulala gamba ng'olukiiko olwa kkooti eyeggombolola kusa n'obukiiko obugenda mu malwaliro aga gavumenti mu kitundu kino omukubirizi w'olukiiko olw'eggombolola eno Ssenfuka Hakim agambye nti enkiiko ezirondeddwa zaakuyambako mu kukendeeza emivuyo egy'ettaka mu kitundu kino ssentebe ow'eggombolola eno Mutiibwa Dickson Nkajja mu lutuula luno mw'asinzidde n'ategeeza nga bwe baafunyedde amawulire agabamu ku bassentebe abataalayira oluvannyuma lwa bannaabwe bwe baali bavuganya okuddukira mu mbuga ez'amateeka ne bawakanya obuwanguzi bwabwe kyokka agambye nti mu kiseera kino abantu bano ate ekyewuunyisa gye bali baweereza nga n'abamu batuuse ne ku ddala ery'okujingirira zi sitampu n'abajjukiza nti bali akamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga ekinaafa mu y'ebiraka baakukitegeera singa tebeddako abatuuze abawangaalira mu tawuni kansi ey'endege n'ebyalo ebiriraanyeewo mu disitulikiti ey'e Luweero bano baludde nga balaajana n'okubazimbira eddwaliro abakyala bwe basobola okuzaalira nga tebatindiza eŋŋendo mpanvu boolekedde okufuna akaseko ku matama gaabwe oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Cissy Mulondo okubategeeza nti okusaba kwabwe gavumenti yakuwulidde era bw'etyo n'ekukkiriza kinajjukirwa nti abantu abawangaalira endege naddala abo bannakabotuzi babadde basisinkana obuzibu obw'amaanyi olw'eddwaliro erimu lyokka erya Sambwe Health Center 2 lye balina lyokka mu kitundu kale nga bano babadde batambulanga eŋŋendo mpanvu okugenda ebbombe eyo ku ddwaliro ery'amagye oba okudda ennyimbwa ku ddwaliro erya Nnyimbwa Health Center 4 okufuna obujjanjabi minisita ono Cissy Mulondo okwogera bino abadde agenze okwetaba ku mukolo ogw'okwebaza lugabaddundu olw'abassentebe abapya abaafunye obukulembeze era engeri gy'asinzidde n'ategeeza nti abantu bano buvunaanyizibwa bwabwe bwakufuba kulaba nga buli kimu bakikola nga bwe kisaanidde era bwe babeera tebakikoze abantu abaabalonda baba bajjamu obwesigwa so nga yo gavumenti ekola buli kimu okulaba nga obuweereza babutuusa bulungi nnyo eri abantu ababwetaaga zikunukkiriza kuwera ddakiika 10 ziyise ku emu ey'okumakya ng'owulidde bwe gatugatambudde binsangaano kejje.

0: Mwere mkuogerezeganya neguwange ili ya Kenya. Kwebio vita tambula bulungi. Nadala kukugobaganya abagwira. Ngalima na Uganda kwebali. Abakolo ulimu obutono tono. Na kusingira dalabo. Abatayina biwandi kweba kiliza kubijikola. Laba yo. Abaka ba presidenti. Baono ni babuwewe bilagiro. Ila ni babu ulirwa. Ntiyabaye. Mutunule mumbere yokuwete gereza. Erabu likimu. Mwichikole chisani dokolewa. Okulaba nga tuwabira oba antuwa sala kireje kuva kongeyo. Okuyingira wano. Kubanga urusa bamu. Banyo okuleta ekirwadde ekyebola. Ujia kulabe ekiragiro kino kya bawere dwani. The new vision ya abirina. Uganda yino. Neba koe ndagano yine yamanyi. Jeta deko omukono. Nga yeku saku gwanga inoli ya nyini Uganda. Okubanga likoda ngana ne gwangi ya South Korea. Mubie mwanyi. Mwanyi we na vakono. Eulekele South Korea. Olayewe tuweno gele noso. Mwana watu nebiye mfuna biongero kutinta. Osanga tunavane kudala. Lilio mkulembezi we gwanga liyalangi lila. Musango gwa Dr. Chiza Besigye. Ogwo kulia munsiyo olukwe. Ugu na guchi atinta. Biche bitukidwa ko. Bisangi mu the new vision. The new vision bona musoma. Ujia kulaba wano. Ono na agamba anti. Abantu okuona onemere. Nibata jigata kumu tindo. Chechimu kuwebio. Ebifira kenja la ugo muwadaka tebe. Ngawe guli ensangi zino. Mubitundu ebimo. Uluva nyumaruo musano okwaka. Katono na agamba. Ndi ama kungula nebuga neyongira. Nenga abantu tebagata mutindo kubie bakula. Nima malagu ono nabono onyemere. Baji ya kubanga chenkana. Bako zebilibie nyini nyini. Ebiachi. Bisomeo kumu lupapula runu. Soma mauli ya gavai bududa. Bakubuli denti ya baduka nyaye dualiro. Hii noe bududeyo. Oloza notu wa umuzidu wa kumirimu. Wagambi bajiri ya badakoe bali. Wachi. Mbweta wefude kukubanti. Banji nyaba genda yo. Baunzi kanga bale mbele mbio lweka ganga. Bakula ze alikulira. Dr. Sylvie ya ntegeka. Ntegeka. Uno. Bionawe bize bibera. Ojabila banedua ilo lino. Bakula ze chifana nchialio. Bwilifana na. Atene bakubulira. Chedua ilie jinja. Bimu kwebio ebili somoza. Wekubanti ebikoze sebuwa bitono. Kakati waluo wa genkuru waga salidua. Okulaba nga kino chifu uko urufumo. Bona asoma the new vision. Ujia kubisangamu. Musumba Robert Kayanja. Uno. Mwalikenge lijafu deyo. Nagamba kakuateko government. Okutukirize ente katika yayo. Iyo kubaka abantu bewa ente. Nadalaba betago kubelwa. Makaga abweyo. Kakati omusumba Kayanja yako zatia. Bili mulupapula unuruwa the new vision. Mulupapula unuruwa the new vision. Unuwa wandise. Nagamba nti nsunga yino. Lwachi byobulamu otuka mmalwali leyo teri iyo ddagala ensonga za wadoja kuziraba kubanga ndabo omukomulamba guguno omukuguuno yabiwandiseko era nabyogera wakati mu bibuzo byayanukudde nga babimubuuza ake byobusubuzi na gonda bagafa tulo waloga no agafa mu banka wegali gakuwata ku byensimbi okuwola na goga aga no wegali mwana watu mayitirivu emikoji gino giringa munana mirambirira. The new vision ni mubirala. Bia keze zencha yu nako lwalero. Bibi nondaba obi yeku usaku nsongazachi. Songazabi anjigiriza. Nebi mwengeli yebi buzo. Kati ubobola wanga mwinzo kubawa mwa kanigusa. Ube gumba. Osobolo kwe gulilo lupapura unu. Rubeleno nga lugula nsimbi mpitirivu. Nsimbi mwana watu za nseko. Daba yo. Ebutale jeyo. Bakubuli denti ya bakungu babano. Bagombe duwa mwala. Entabwefa kuchi, mbwe miri mjibade jukolewa, mumbele re ya agadivenga liye, nga jihachibo gwe. Nibakulaga minister wa government ezebi tundu, bala mubaru gahara, yabade mdisu kite yebutale jeyo. Uno mchifana njibamulese na mbako mchalo wayo, sala anetilo gose, kugatana abatuze, mabade mteka teke yo kulambula, bete geleze butia, emiri mbwe jitambuleyo. Echa diride, bebo ben kugambi okubanga, yubyo na yuna bibatu ukako. Kibie mizanyo wegali, niwakubulira nti hiyo muhiki wa uno, uwoka mabuatoro, mbune jebuli eno, achia banja, agama anti ya chisawe, chia oyo, na chuchi ino kubanga chitu ukizibwa. Uwachi likale ya buruwe mwe chisawe, oja kumula balu wacho muhiki wono, eno yendooza ye. Niwakubulira, niteka teka yafukoni ino, esembele deo kutuka, na ene wakugama anti, mubitundu ebyeho imeyo, mbuwe bifebi suruwa mubitono nyo. Atengo obwetavu, bui nzo kuongero kulinya. Jacobo Kiplimo uno, mfutu siwa misinde, uno mbuwate, alikoe ngeri jako miewo. Aine misinde jiete kila tekela, jia Chicago. Katia bisinga singa kwebio, misange mulupapula uno, write the new vision, nze mkuzigiride.
1: Uwulide, uwuomu, uwuomi mulupapula zama, uwulide, tuta abongira. Tose guka, ni Yuga Check. So take.

0: Jamwebe saz nonze ndaula roja za agendo kwikitu sako. Na mkwaya uomkalaji ama nyidwa nga mama muzungu anonya tata uomwana we nga ichausi ya vera nga ichigowa kunyumba za mwami senyonjo mungkumi biri mwetano ne biri mukaga ya ino mchala Rema nga akola musheo. Akola kushia Kampala Road omchalo ono ya ina muganda we gwe bayitanga Maria na ye yawulirako nti nti omwami oyo yagende bweru ye yakoma woko ne bakola ne dayale no muchala we Rema asaba omuntu yenna amanyi ku mwami ono watata wansubuga Ashirafu wa myaka abiri mugumu kwa abiri mwebiri nga yamu yamutuma amlabako amtegeze kaje wano kulugola simba manye bisinga wo ku mwana we abakulu abaddukanye essomero lya Bridge of Star Junior School enansana mwakiso banoonya abasomesa abatendeke okujja okufuna emirimu egy'okusomesa ku ssomero lino nga balina omukugu nga balina obukugu mu kusomesa abayizi Olungereza Mathematics Science SST ne Religious Education okuva ku P1 okutuusa ku P6 abasomesa abeetaagibwa balina okuba n'ebisaanyizo ebituukiridde ebyobusomesa nga bampisa ate nga balina omutima ogw'okusomesa okumanya ebisingawo tuukirira tukida kugenda ku ssomero ku Bridge Star Junior School enansana oba akubira director Dr. Michael Suna ku simu 0 7 7 4 7 8 0 2 simu 0 7 7 4 7 8 0 2 kuba ku simu eyo ojja kuba omanya ebisinga wo mukisa guguno eryaba n'emyaka 18 kwa 3 abalion youth premium company limited beetaga y'abakozi abalala n'abalala lenzo kula nabo emirimu egy'enjawulo mu ofiisi zaabwe mwe abeetaaga era nga musobola okuyigiriza esini yokuna n'okudda waggulu bagambye n'ataasoma naye aweebwa omukisa nga bakusuza n'okuliisa byonna ku bwereere aye nga n'omusaala mulungi ddala ebisinga bakubire ku ssimu 0 7 5 5 12 7 9 6 essimu 0 7 5 5 12 7 9 kone 0 7 9 5 8 5 2 6 0 7 9 5 8 5 2 6 kuba ku simu eyo ojja kubamanya ebisinga kwebyo dimanse soke yo mutenda gwo musetwe gwengule ya Simba walikapyo limyo Luganda zino zenkulula za bakonta inendu kusazabwe abali munsike ekiro kunya olwalero ku lokunange na kusomeze 10 gwo mwenda 22 mukaga mulimu mukonta nyo wemvuma nga ye kasirye Mike kali amagwa mulimu sesanga Henry Mukasa agena kuba tunkane Serugoti Enoka musajja taddiba awonno mubalindire nendu kusazaabo kulina kalyango Rahuma Mutebi Timothy Sako ne Mayanja Josephu Manda Gaza mutuke wano kusawa 11 nendu kusaye tubateketeke ngule wali kapyo lumilgana nokumanya kutuswako KCB Bank for people for better ne you RA developing Uganda together kaleto suwa engule oechiro echalero kusawanya ezechiro
1: Biba David langu bya Radio Simba era bikomyao
2: Nenu yesawa yendala
3: kuluba

0: chana kuteba balua wabula masima ageyo gerira kuluwa gola simba akade kachanako ya fete babaluwa gaba mazima ageyo gerira stories afe abafulaba ku TikTok live mumulaba mchala ate abalamuja tusanga kumukutugwa koni nalugwa chanako eyo no na yo tuyambira yo katino guwe na yagala okuyamba kumuchalo ono obuyambi osobolo busindika ku 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwe musanvu mukaga ne 0 musanvu tano biri mukaga satu satu satu nya satu njagala okutumira ku bavubuka abali ku lubogola simba akadde kano nga Abdul Nasul ne Amil mwebale wa Haji Setimba wo Marube mwebale kuberanga muri ku lubogola simba mwebale kuberanga mpozi muuliriza lubogola simba Abdul Nasul ne Amili bali gasima bundozo baba simba mazi bakola chao Amili bali gasima wa Haji Amili Setimba Marube mwebale kuberanga muri ku lubogola simba mwebale kuberanga muuliriza katino twagala kuyamba ku muchalo ono wano wetuli obuyambi busindike ku 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwe musanvu mukaga ne 0 musanvu tano biri nkaga musatu asatu musatu ana musatu omuchalo ono aline simu yeri 0 musanvu 0 M 13 chenda munya abiri mumukaga webale Moses Draco olwenkumi nya zomuwadde muchalo ono tabadde na sente ziyitiridde tyabadde atunda miyembe nakyo ekirala obadde otunda nakye
1: Novakedo
0: muchibo ababachala batunda mubibbo naye ekirwadde kya kansa wabere webale nyo Isma Chigozi amwadde omutwalo gumu mu lukumi Rebecca Nkoye Nasu na tweyanze 13 Abudu Kawesi tweyanze z'omutwalo webale Rita Nakandi olwe 13 webale Rosemary Kabahucha akasanvu komuwadde tukalabye waliwo n'atuwadde 15 tweyanze za tene 12 okuveri Safina tweyanze za nyo tweyanze ege wanino kulubogola simba tuyambira mukaseera akachanako eyafesi baluwa gaba mazima ageyogerera era nembeba za nyo mwena abasitukiramu okuyamba mwebale nyo mwebalire ddala jo waliwo mucha waliwo omwami awe yayambye jo naye erinnya nali erabidde kale gwe naye agala okuyamba kwono omukyala essimu eri 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mumukaga chokka tulina ne 0 musanvu tano biri nkaga musatu asatu musatu ana musatu twagala tulabenga bambi omukyalo ono afuna obujjanjabi kirwadde kya kansa ali mu bbeere kimuzinzeeko gamba nti kakati takyasobola kufuna ddagala kyokka nga buli kaseera baba basaba zisikaani nazo ensimbi tazirina akugamba nti abadde atunda vakedo bamulaba ku TikTok awo nga ku Afrika nawo kweyo street eyekkirira awo musobola okubanga mumumanyi bulungi nnyo ddala tugezaako okunoonya obuyambi 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mumukaaga ne 0 musanvu tano biri mukaaga satu satu satu nnya satu gwe wenna sobola okuyambako bambi obuyambi bwe tunoonya tulabe nti bambi omukyalo ono asobola okubeera nti nno ayambibwa kyana kuteba baluwa gaba mazima ageyogerera obuyambi obwa buli kikatubwaniriza eddakiika ziri 19 eddakiika ezibulayo okuwera essaawa omukaago gwetuntula olunaku olwaleero ku mukaaga mba nsiibula webale nnyo sawuya olw'okumuwaayo 12 ate ne wabeerawo ne Robert Walugembe olw'okumuwaayo 2010 tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'obuyambi obwo ku lubogola simba tuyambira mu kaseera akachanako feyaffe si baluwa nedda agaffe gaba mazima ageyogerera era nga obuyambi buva mu mmwe abawuliriza abaffe ab'omutima omulungi era omusaasizi munanga nkubira ku 0 musanvu mukaaga mwenda asatu abiri mu bbiri asatu mu munaana omuntu bw'omukubira n'akuggyako kitegeeza nti abali na chakozese simu yeyo oba bateyetaga simu yeyo kuyita mu bato abo wewumuze ke kigambe kitofu ndooza webale nyatu waddeyo 15 tulwe yanziza Israel muwanguzi tweyanza 13 zo wadde waneno kuchanako webale nyo 13 George Intare tweyanziza tweyanza nyo tweyanzeke kulubogola simba akasera kachanako feya fete babaluwa wabula gaba mazima ageyogerera tugeza ko kuyamba ku mchalo ono ekirwadde ekimusumbuwa cha kansa owomubere era enviri zonna eddagala lizimazeeko awono wetuli naye nga bambi anoonya obujjanjabi bwuwulira omulimu gw'abadde akola mukazi wattu omuntu atunda ovakedo ate n'asobola okuyulabirirako abaana ate n'okupangisaako ennyumba awono otegeera embeera abantu gye bayitamu kale gwayagala okuyambako essimu eri 0 7 7 2 7 7 6 mukyalo nagenda afuna obujjanjabi ne 0 7 5 2 6 3 3 3 waliwo mpaddeyo nusu 10 ndweyanziza musisise mugoma nkwebaza olw'omutwalo gumu 12 tweyanziza tweyanzege ate ne mpaddeyo 12 yesechanzi niyanziza sechanzi orenkumi ebiri okulubogola simba otugezaako okulaba nti bambi tuyamba ku mukyalo ono buyambi bujja mpola ddala naye simu za 0 7 7 2 7 7 6 tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 awono wetuli nga tugezaako okulaba nti tumudduukirira mukazi wattu asobole okwerwanako ku kirwadde ekya kansa waliwo wano Sara ow'12 tweyanziza Sara ow'12 tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo ow'12 5 ye Sharifa tweyanziza 12 5 basebo ne bannyabo gwe ky'olaba ng'ekitono kisobola okuyamba omuntu wano mu kaseera kaffe akakya nnaku we tuyambire omukyalo naayina essimu eri 0 7 0 1 13 9 4 26 ako kasimu ke naye nga gwe wenna bw'oba oyamba teekako obuyambi n'erinnya awono kinyanguyira okumanya ani ayambye essimu eri 0 7 7 2 4 7 1 7 6 tuyambira ne ku 0 7 5 2 6 3 3 4 tekikwetaagisa kukuba simu nedda gwe saako obuyambi osirike fenno twebaze Ahmed Boto Njuki sebo tukwebaza atuwaddeyo 2 tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'emitwalo 2 gy'otuwadde 0 7 7 2 4 7 1 7 6 tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 4 Gertrude Namusisi tweyanziza 13 z'owaddeyo waneeno mu kaseera kaffe kano akakya nnaku eddakiika ziri 6 ezibulayo okwera essaawa 6 ogwe tuntu olunaku olwaleero tugezaako okulaba nga tuyamba ku Kadondi Anna mukyala mugwere bambi okuva mu Palisa wano e Kampala abadde atunda ovacado naye nga obuyambi bugaanye ekirwadde kya kansa owomubeere kyetugezaako okubeera nga tutreatinga waliwo wano Yudes 2 zituuse tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo ampaddeyo 2 15 erinnya sinalitegeera naye sente nzifunye era neyanziza neyanzeege ampaddeyo 2 1/2 neyanziza nnyo neyanzeege kulubogola Simba webale nyo walu watu wadebili atena azizayo kama kwenye mkisa Freddy Baziaka tuwe yanziza enkumi satu webale nyo webale redala kale zero msambu msambu bili ana nsambu mwemu nsambu mumukaga yesimu ya fe tunane zero musambu tano bili nkaga musatu asatu musatu ana musatu tugeza kwa kuyembo mchalono chirwade cha kansa alimubere stage jari kaga mantua cha asobo kwela ngaba janjaba na osobo kuyamba gwe chochola bange chitono chitasa ayagalo kuja mchana kwa mkwano toku basimu ne dambira wanu ku Radio Simba Monday paka Friday era wanu wenyambira kale awabaya galo kuyambako zero musanvu musanvu biri ana yesimu kwetu sindiko buyambi zero musanvu musanvu biri ana nsanvu mwemu nsanvu mumukaga chechimune zero musanvu tano biri nkaga musatu asatu musatu ana musatu webale nyo Charles Kaketo olwe nkumi tano zotu wade tuwe yanzi za nyo tuwe yanzi ege olwe buyambi obo Lydia Namukasa webale nkumi biri mubitano. Tuwe yanza nyo, tuwe yanzege, uluobu yambi, obwo. Akadeka achana kuwaneno wa kulubogola Simba, eyafe sibaluwa agafe gaba mazima. Eranga abantu wafe, bava mumweyo, nebaja wano kuyamba. Mwenama imiride uo kuyamba, mbebaza. Obuyambi buchali butono nyo kunsonga yono mchala. Kale webu na wabwe yongedeko, busindike kuziro musanvu, musanvu biri. Ana nsanvu mwe musanvu mumukaga. Tunane zero musanvu tano biri. Nkaga musatu, asatu musatu, ana musatu. Lydia na mukasa, ebiri mubitano zitu use. Tue yanzi zanyo, tue yanzi ege. Sesanga James, tue yanzi za. Nkumi satu, zize, tue yanzi zanyo, tue yanzi ege. Okay, asani tutense, webali nyo nkumi etano, zo wade, tuwe yanziza, wali wono atu wade ye nkumi biri ye koneri yo, tuwe yanziza, ore nkumi biri, tuwe yanzege, kulubogola Simba, wetuli akasera kachanaku, eyafe sibaluwa wabula gaba mazima, ageyo gerera, webali kuyamba, wali waza inabu, ebiri zize. Ni wabira wono uolu kumi. Awo sisobola kusuka wo. Obuyambi obuna abwe yongede. Zero musanvu musanvu biri. Ana nsanvu mwemu nsanvu mwomokaga. Ne zero musanvu tano biri. Nkaga musatu. Ansatu musatu. Ana musatu. Tuyambira wanukuruwa gola Simba. Ebisinga wobi sange kumukutu. Ogwa koni na rugwacha. Naku ku YouTube channel. Stories afe muzilabi muzisharing eko. Mbaga la nyuba sebo ni manyabo. Ulunakolunje.
2: Akasera ka chanako chanako teba baluwa wabula mazima ageyo gerira
3: okutandikira ku rumwe yesoka jozimba okutukira ddala ku lunaku abaana bolwe bakula nga bakulira mu nyumba eyo wetaaga amabati ageesigika eyo yensonga lwaki enkumi n'enkumi z'abanna Uganda bakyagenda maaso nga balondawo Dumzas okuva mu Uganda Bat Limited Dumzas ge mabati goyina okwesiga kubaga ku mafamire yo ensimbi zosizeemu wamu n'ebirooto byo kati bw'ogenda kwa diwe ye kuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabati Dumzas kuba banna Uganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa amabati ga Dumzas osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetoloola eggwanga lyonna
4: Rwanda air. Gugambia na kuzoma zima kumi asatu. Omwezo kwa kumi. Wetegeka kwa kuzima musa.

0: Nongedo kubo mulanga wabewa amaanyi agasibwawo kubikolwa naddala ebyobusambattuko ebimu nga bizingiramu abaana abatiini okufuna endwadde ez'obukaba n'abalala ne bafuniramu embuto bwe baba abaana ab'obuwala. Alipoota y'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Luweero ey'omwaka 2025-2026 eraga nga abavubuka 49 abali wakati w'emyaka 15-22 egy'obukulu baanoonya obujjanjabi nga bafunye endwadde za STI oluvannyuma lw'ebikolwa ebyokubeekakaatikako. Alipoota eraga nti abavubuka 374 baafuna obujjanjabi mu mwaka 2024 2025 so nga mu 2023-2024 baali abavubuka 472. Dr. Innocent Nkonwa akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Luweero agamba nti bino bizingiramu nnyo abawala naddala abo abeenyigira oluusi mu kunyumya akaboozi ak'ekikulu nga tebannaba kwetuuka ne bakanyumya n'abasajja abakulu n'ebirala ebibakolebwako okuyita mu mbeera eyo. Violet Businje avunaanyizibwa ku by'ensonga z'abaana n'amaka e Luweero agamba nti oluusi amaka agamu gagenda okubuulira poliisi akati abaga akaagwawo nga bamaze kulemererwa kukkaanya n'abo abaasobya ku baana baabwe. World Food Program, ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera ensi ebyemmere, kigamba nti kyetaagayo okudduukirirwa okw'amaanyi okujuna Democratic Republic of Congo olw'ekirwadde eky'Ebola ekitintanga oluyira lw'ekyanda ekissa abantu n'abalala nga bali ku ndiri. Ekirwadde kino ekyalangirirwa mu maayi w'omwaka guno kifuuse ekimu ku ebyo ebikyasinze okudduka emisinde egy'amaanyi mu nsi yonna, kati ng'abantu 15,500 boogerwako nti bwe baakwatibwa ekirwadde so nga 2,642 bamaze okufa mu bbanga ery'ennaku 10 ezisookera eddala ez'ekirwadde kino. Abantu abali mu provinsi ey'Ituri abasobera ddala 50,000 balina ekizibu ky'emmere, obutali butebenkevu, gattako ebizimbe ebitali birungi mwe basula era nga n'abasinga balina ekizibu ky'emmere. World Food Program egamba nti okujjako nga waliwo abadduukiriza abalala ku mutindo gw'ensi yonna abagyegattako okujuna abantu abadduka ekirwadde kino, Ebola akyegiriisa nnyo mu kitundu ekyo.
1: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
2: Eddakiika zino ziweze 7 kati ze ziyise ku ssaawa 6 ez'omutundu.
3: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: Enu ye sawa yendala
5: kulubogola.

0: que eu vou copiar. Eu não vou parar.
1: Obani ali mukabiga lero
2: Jacob mkuogera ko ngaloro mudo mutimo
3: mushagati za mira
0: amulina
4: kati abayimbi bafu bonaba yimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama nzingende ikane mbira ba
0: kalemura mulebu za talemura ne balebura omulebu si wechasa
5: mama sina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereze receipt ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
6: olaba pono
0: mumbazi omukafunda kaba nyigire mukafunda ba
7: Moriré. Oh, yeah. Victor Rose, ginger.

mwa mwye mubantu nabaga kate chijia chije tugenda kubanga tuita uwa nyo nateye nateka fese mabega agendo kugira bote kujia ofesi nga feste vayo nenga ato mwile ya gukumie katie mkuru Batman Buffa nono omwile ya gukuma na aguteka mchoto nekubela nga gubu mbuja nateye fese achaji kusa ajile meze na vega we mitayimba ajile meze na vega we nziji tajijayo nenga nebda mbosi ya mkafunda nja mufunako ase Batman msajia wange nsonga bachu zitamuza mpola tewali nsonga bengana kumufuna kutu benga tutamuza nsonga zino mpola nengo nakuwa hilo vukosi ngule chage na maso

mwafea ziza karebule na akantuke na eje vya gwela na nzeba mpita wachimwa mwenze nja galo baula swala galana ataka wawunye nali nali jasi karebule gwe mpaku magezi nga wakani mchari uo mfanfebo nukatika mwe ku magezi na yaba galana sebo mbibadeo ni baga mwenze njine chimwa mbibajeke chimwa Nazima nalaba mu message za kalevule nga girlfriend we amuweleza message na mga anti gamba chali watu jike chimwa. Nazima nga chali we kwa gamba, gamba nze. So abangala na, abanga yazi nalimba, yazi nalisula muo bugambo butono tono mulafu ya abwe. Mnango mwala ya sindiki na kalevule message na mgamba weyo chali we mgamba ulafu ya faji jemwe chimwa. Nga nze njine chimwa. So abangala na, mwala manjize vya msibiri.

Siweze sawa kumi zolwe gulolo na kuruwali ilo musibi mtiano banafi ya batu uliriza. Ama ulire mboji vokusa dumeru bogola simba. Nze matini ama yuko chigongo hukuga kusumira. Edwa lilo ekuru emulago wajanjabiru wabalwada balino uruwado wakokoro. Muyite kansa mulimi urungereza basibu do mulwado wokubiri. Gwe basimbuliza obusomyo oluvanyuma lw'okumweke n'enyango omuntu ona onye bulungi. Ngonona ze ajanjabwa n'okwekebejjebwa kubanga mabegako yali alina ekirwadde ekyakookolo ekyali kibunye kyenkana amagumba okusimbuliza obusomyo kino kyekyali kirina okumuyamba nga lino okkula lya maanyi nnyo abajjanjaba obulwadde bwa kookolo li batuuseeko kubanga ono omuntu owookubiri gwe bakajjanjaba n'asimbulizibwa n'obusomyo. Omukolo guno gukulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku nsonga.

ziweze sawa kuminemu ezolwe gulolo na kulwale ilo musibi mtiano banafe abatuliriza ama ulile mbufunze kusedume ilu bugola simba nze matini ama iko chigongo abalangira babiri okuli Patrick Mpuga n'omulangira Solomon Nyaika abalangira bano batabani b'omusajja omusuuga Charles Kamurasi akulira ekika ekyababiito ekyobuka mu bwetoolo balanise okulenya abantu abagamba okubanga batandise okweyagaliza ebyabwe ku bwabwe ne bafundikira nga bakutte kitaabwe ne bamubuuzaawo nga kigamba okuba bo bagamba nti balina ebigambo bye baamutaddemu ebyamuleetedde okusalawo ekyasaliddwawo akawungeezi akayise abantu abalangira bano bo kye batakkaanya nakyomu bino byonna bidiidde okulangirira Edward Kijana Ngomba Lukidi okubeera omukama omujjo w'obukama bw'ettoolo abalangira bano ne bawakanya ebigambo ebyalangiriddwa nga bagamba nti so ono si yabadde asaanidde okubeera omukama omujja w'obukama bwa ttoolo. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo egamba nti abayizi 2279 gavumenti begenda okuwola ensimbi ez'ebisale eby'okusoma basobole okusoma ku matendekero aga waggulu newankubadde nga abassaayo okusaba kwabwe baali mu 1,600 naye bali be beekenenyezeddwa ne basunsulwamu gavumenti begenda okutandika okuwola ensimbi ez'okusoma beeyongereyo n'emisomo mu matendekero aga waggulu. Ebigambo bino bikulembeddwamu akolanga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza Dr. John Chrysostom Muyengo ng'asinzidde ku Uganda Media Center mu kibuga Kampala. Eddwaliro ekkulu ery'emulago naddala mu ddwaliro erijjanjaba obulwadde obwa kookolo kansa lirino lijaguzza oluvannyuma lw'okusiibula omuntu owookubiri omuntu ono nga baamukyusizza obusomyo n'ekigendererwa ekyokumuwonya obulwadde obubadde mu bubala embiriizi. Omukolo guno gukulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi ng'asinzidde ku Uganda Media Center mu kibuga Kampala n'agamba nti kakati gavumenti kyekoze ng'asinzidde ku Uganda Cancer Institute mu kibuga Kampala n'agamba gavumenti egenda kwongera ku malwaliro ku bungi bwago agajjanjaba kookolo gatako okwongera okussaawo ebikozesebwa n'okwongera okuwa obukugu nga batwala abasawo bano mu malwaliro ag'ebweru babasomese bafune obukugu ngeri gye bayinza okujjanjaba mu obulwadde obwa kookolo. Waliwo abantu 12 basindikiddwa ku alimanda mu kkomera e Luzira. Abantu bano babadde mu maaso g'okkooti esookerwako esangibwa mu kibuga Kampala eya Buganda Road nga kigambwa okubanga bano baakwatibwa gye buvuddeko nga baatandika okusaalimbira mu kifo ekisangibwamu amaka g'obukulembeze obw'eggwanga agasangibwa

Rutindo wano kulubogola Simba nkulamusiza munanga ulirizo sibye yoti anno webali emirimu gyotu siza kengalo walu Simba Evans mu studio zokutu sako programu Rutindo esawe eliemu yakaita ku dakika eliemu yakaita ku sawa emu yakaongeza ko lunaku olwalero 10 zennaku mu mwezi ogwo mwenda mwaka 2022 mu mukaga abanyuse mukulikeyo abafunye ebizibu mbasaasidde abafuniddemu ebirungi mukama Katonda yeebale olunaku olwaleero ensonga za ttoolo zikyagenda maaso ebingi ebivaayo naye katulindirire abakulu bekikwatako era ensonga nga bwe ziri gensembyeyo okulaba ku mukutu ogumu abaluwaddewo abakungu okuva mu bwakabaka bwa Buganda nga bali mu komo kafubo omusuga nga agamba kubyabaddewo byonna ebyo mwawulidde tewaliwo kijja kukyuka naye ng'ate waliyo abagenze mu kuwakanya so embeera katusabe bannaffe abo omubiri gw'omukama nga gukyali ku ngulu bategeeragane era ebintu bitambule bulungi ateekebwe mu nnyumba ye ey'oluberera nga tewaliiwo obuzibu bwonna kale naye nga ebisigadde tunaabiwulira era tujja kubanga tubibatuusaako mu studios nina Honorable Jimmy Lwanga nawulirangako erinnya Kabwa mbwa y'okukyalo Jimmy Lwanga munnabuyukwe era munnamukono Njeru municipality yali municipality Njeru eyo gye yakiikiriranga mu parliament eye 11 yagendera nokukadi ya kibiina kirala ne bwatuuka era nga bwe bibeera n'agamba kankyusenzire eno naye mwami Jimmy Lwanga mbwa ya kukyalo kaakati munna Piero U omujjuvu era oluvannyuma lw'ekyo mu parliament teyaddayo naye oluvannyuma lw'ekyo teyaweereddwa ogwa ssaabakunzi okukunga Greta Mukono yonna okulaba nga ekisinde kya Piero U nga kibukala mu bantu kinyikira mu bantu era nga abantu bakitegeera Greta Mukono eri mu district C Buyukwe Mwava erimu district Mukono yennyini erimu Kayunga ne Buvuma eryoko ne Buvuma so omukulu ono ye yaweereddwa omulimu ogw'okukunga banna Greta Mukono okubaagazisa n'okubabuulira enjiri ya ekisinde kya Piero U tekinnaba kuba kibiina naye Piero U byekola biraga nti erimu kweteekateeka era ng'erabika bingi byerina kubanga bw'otunuulira n'ababaka ba paalamenti abali mu paalamenti abamu balina akakwate ku Piero U bw'otunuulira ebifo ebirala ku zi disitulikiti n'ebifo ebirala byonna eby'obukulembeze akakwate gye kali so bagamba nti tetwagala kintu kino kutubeera kututuukako nga tetwetegese

0: Ensimbi zoso kukuteka kwa account yo eya 22bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
1: Yes, we want the same way to come to 22bet.ug, www.22bet.ug. So, look, want to know, call it the Labulunji. No, no, so look, want to know, we want this. Have a Jacobo za promo code, take a Machigamba Simba FM, Munukta Intono, a woe, Jack Bangos, would look, want to know, we got Tiako, the Labulunji. No, outside the Obama, look, we got Taco, send the Zoteka call, but Jack Bangos, Kusamu, Munuchkumi, Kurichkumi, Chechimo, Kuchirunji, Chojok Bango, Frida Mudala, Abulunji, Empire Jejiri, Minji, no, Kano, Kano. Sika mupira gwokka wabula osobola kuba nti nno okola ku mizannyo emirala egy'enjawulo egiriko ate era n'embeera ya bulijjo osobola kuba nti nno gibettingamu nga bwe kiri era n'osobola kuba nti nobeera muwanguzi nnyo nga bwe kifaanana paka ssaawa zibeera ssatu ez'ekiro nnaku olwaleero omufumbe wa Lusimbi Woto
2: ne kanso Nampala Yusufu mu kiwanja ky'ebyemizannyo balukubeera ng'owuliza paka ssaawa ssatu kulika yali mu lutindo Evans wa Lusimbi gy'abadde katubeera tugenda ate ku nsonga endala tube nga twogera ku byemizannyo nga bwe baabisobodde okubeera nga bijja naye tukujjukiza nti 5 oba ogalindiridde ekiwanja bwe kituuka ng'ogenda okubeera ng'owangula okuba banaffe ababingo masavu obadde otibwa logistics tukujjukiza nti kyolina okuba ng'okola kyangu nnyo twagamba nti olina okuba ng'owandiika ennamba eno kubanga eyinza okuba ng'ekubuzaabuzaamu gw'asobodde okwata essimu ssaawa eno gikwate kati owa MTN ntera okugamba nti gwe ne bw'otobeerako yadde n'ekikumi ekya MTN ekya airtime asonga towa airtel obeerako okoneka airtime akatonotono obenga osobola okubeera nga okwalifyinga okubeera ng'ozanya mobile money account beerako n'12 ze basala bw'oba oyagala okuzanya emirundi egiwera 5 oba 3 oba 2 okutangaza emikisa gyo kitegeeza beerako n'akakaaga oba akanaana oba omutwalo okusinziira waliwo ayinza oga nti nze ngenda kuzanya 10,000 ndabe bwesiiba kuba oyo naye abeerayo kale eno kyolina okuba nga okola okwata essimu yo okusaino gikwate kati nyiga sta 2 musanvu 4 sta 3 ash nyiga ok teekamu pini gye bakusabaawo ogenda funa meseji ng'egamba nti webali kuzanya bingo masavu awaddala awalubogola Simba kati awoba olindira draw kusawa 2:15 tujja kubeera nga tuzanya draw eyo oba akalulu ako tufune omuntu agenda okubeera nga wangula emitwalo ataano mukitegedde ekyo ngambye onyiga sta 2 musanvu 4 sta 3 ash n'onyiga ok n'oteekamu pini gy'okozesa nga osindika sente oba ng'oweereza sente oba ng'oggyako sente onyiga kamunyenye 2 musanvu 4 kamunyenye 3 kadaala n'onyiga akakuba n'oteekamu pini kiwanja kyabya mizanyo naye nga ngandi onabira ebyongaonyiga ataano ago oyinza okugafuna n'osanyuka nnyonnyo n'okyamuka n'ogamba kangenenywe ku soda omunene kangenenywe ku buseera kangenenye nkube ku ndongo oyo bw'otuuka okugenda okuba endongo oyo n'osangayo abakusanyusa banno mikwano gyo bwebafunye ekizibu si kyakufuna mikwano gyo naye mikwano gyo bogenda okusanyuka nabo bajjukize nti obulamu bwabwe balina okubeera nga babukuuma nga bulamu nnyonnyonnyo balina okuba nga beekuuma batya nga bagambawo okufa masaawo oba kiyosike mulindiridde awo oba edduuka oba draga shop kyonna kasi omwandi njagala life guard awo ojja kuba otegere kye bayita okuuma obulamu bwo okitegere bulungi nnyo ojja kuba otegere kye bayita okola ki okuuma obulamu bwo obukuume ng'ogamba kampe yambala bigalubini nga mufumbe bwakugamba bw'oba otidde nga gw'olina ensonyi obagambe mumpe life guard ye ate ku bulamu lwaki waalibadde nga ongamba mbu olinamu ensonyi zaaki okuma bulamu bw'ensonyi zaaki kiwanja kyabyamizannyo Star Times Uganda Premier League wabadde omupiira ogusadde okubanga guzanyibwa no baneiba baffe bafande
1: nga bwakugambye be basobodde okubanga bazannya olunaku olwaleero wano kukira poliisi nga babadde basamba omupiira olunaku olwaleero era gubabadde basamba
2: kukira road
1: poliisi ebadde ettunka ne UPDF nga babadde basamba olunaku olwaleero bagenze okumaliriza nga bakoze maliri 0-0 teri yaze na mutebi nga bwe kiri buli omu abadde n'emikisa egiteeba mu mupiira guno naye buli omu tasobodde okuba nga akozesa mikisa egyo okuba nti nno kikolera ddala bulungi nnyo so kitegeeza nti nno bw'otunuulira UPDF tanaba kuwangula mu mupiira gwonna sizoni eno ekyo si kyekirungi ennyo kyoyinza okuba nga otunuulira so poliisi aba akoze dure esooka mu sizon alina obubonero bwonna ne points alimu mu kifo kya musanvu atenga team ya UPDF akoze draw yokubiri aino bone no bubiri ali mfo cha 10 na chimu bwe bate basode kupanga ba malizo na korwa lero
2: Okay, so we jitio sodo kubanga guza nyibo gwo gwa 00 banafa ba police na UPDF noza UPDF erwanye nyo kulaba anti teruzinga bubonero busatu kusaidia yo katuvewa lunako olwencha waluo game mu sebe kirimo fombe Mbarara City Nenek
1: Mbarara City egenda kubanga etunka Nenek olunako olugenda kuba olwencha bagenda kubanga basa mompirogo iranga omupira nsubira nchino gujja kuba munyuvu nyo nga boizo kubanga otunya jukira nchino Mbarara yakuba mpiro gwaso kati mu ya police yamukubira wano akuchira mpiro gwaso keredera atenga neke yakawangula mpira ebiri jombi jesambye season yeno yakuba lugazi goli satu kwemo na yakuba kesisi goli biri kubwerere so neke aliku form enunjiko Mbarara takubanga mu neke mu byafayo byabwe kuva neke ro yajja Wando za bakesi ambe mirundi mukaga bwe mbasera bidde kwejo mukaga neke ya kwangula ke mpira manya timu ya neke ya kwangula ke mpira etano ne dream so oloza munti neke irene guno gochitaba chi okujjako neguna asobolo guwangula wadari kwawe so yoluna kurwencha mpira ngabo gugeno kuwanga guzanyiwa kusaidia yo yanga tufu dekao awo tuwagerera olutalo rwa World Cup nzengendo kutegeka final over nzengendo lugenda maso jukiranti Supeini abagendo kuwanga bategeka World Cup ne Portugal ne guangali ya Morocco mumuaka guangu mibiri asatu FIFA tena wakuvayo kulangiri yani ageno kutegeka final. Kati buli omu wakati wa Spain negundi ye Portugal amuvako. Bagamba ako ka CCC. Yako tika isobola college. Kati fa babiri tubinkane. Kati mabega kao akulio mpira mugwanga ya Spain ya vayo na sulo kuanga ganti. Kale botu nolida na da Spain nga ye champion wa wensiona kusaidi yaba chala na abami mumupira. Olaba nga ye guano kutegeka final. Eze chikopo chino. Botu nolida ne nomupira emirandira jagwo bogera geranya.
2: Yogera ngo wa maulire.
1: Anti ngamba nga.
2: Yogera ngo wa maulire. Nanti. Toyongera mwebi vyo.
1: Kati onakuruwa lero akulira omupira mugwanga lya Morocco. Gwebaita Fauzi Raja. Avude na soro kubanga ategeza na ganti ekibuga chevaita Baslimane chechigendo kutegeka finals za World Cup yankumi biri asatu mchigane oba mchikirize mutuwala ne oba nedda na yenga chechigendo kutegeka bwemu wanga waluwa ya galo kubayo kuogera okusinga kwecho tuwadembe ayogere byayagala nenga ekiwuga bakiita Baslimane ekirimu ekisaawe Hassan owokubiri stadium ekipya ekigenda okutuuza abantu emitwalo 10 n'ogumu n'ekitundu kyebali mu kumaliriza era naga nti asubira nti Morocco ajisabire esobola okubanga ebeera ne mu fainezo nga yesamba ku faino so yeba watu wabudio na solo kubanga ategezo na kuruwale
2: yevali
1: ruamani
2: yevali aloza tuwela videnti babbe chikopo nuhulite
1: so nao oyagala Spain ya bategeka fine
2: doachi
1: tanti simanyi kubango tugambi Morocco babbe chikopo
2: nechitegeza achi kubanga bonae chikopo bachirina oli aline echa Afrika oli naba nechirala nsobola okubira nga ntegezeza omukubo gwelwacho oza nyonti ntegeza Spain olokubagwe joyagala
1: eno yakuba omuntu ngensiyo neraba eno yakuba omuntu ngensiyo neraba
2: mtale
1: na yeri simanyi nayo teko kuba badote gezeri abava omuri abava ku kisawe sijyo gamba kwa muno tetwala bamu kuva ku kisawe tetwala bamu bantu kwe mulugunya bantu baba sambe diba ne bali kiriza dakika ekyenda kigenda okugwa ko nga basabirira
2: ngo amawulire yogera ngo amawulire byonna byonna ye kubanga waliwo ayinza okubuza byo byetaagisa kati byayogera just ka message ke kaze wano ekyo byekireeta byetaagisa
1: anti twogera
2: ku mbinza okuba byetaagisa
1: twogera ku Spain ne Morocco era twogera ku ani gwe tulaba ayinza okutegeka fine olagide bo bali mukayana
2: buli omu alina kwekutira kadingidi buli omu of course yali agada otegeka faino nayo yino kusoka newebuuza ani awagira infatino ennyo kubanga aba amawanga geyongera buli kaseera simanyi waba ali bakipulaninze kubanga buli kumbe buli wiiki muwabayo wakiri eggwanga erivaine gamfe kadeero France yevuddeyo
1: mbu moroka wagira nnyo infatino
2: no, definitely oyo alina okumuwagira wanga labye baze bagamba binyi bya omanyi waliwo lotukawo nga oinabye wetaaga ebyenja ulo biberewe ebirajira nga Moroka agamba tukoze tutya nfe wetuli waliwo kye fe wetuli
1: so katulinde buli strabe bwe kifanana tuba kulisaya babadde ku training olunaku olwalero wali ku nakivobulu tuongera bajjukiza mujje tu traininge kuva saa 8 kali saa 9 paka saa 11 tubayo
2: kansa abaddeyo
1: ee abaddeyo kanso Asumani Basali abaddeyo abeerayo na training ila dela bulungi neba former footballer banji abenjawulo okuva miaka gyekina waluwa abalina emyaka ekinana ababeerayo ngomukulu ddungu
2: nakitabye nga neetaaga okujja mu training
1: n'abakyala ababeerayo leero neewunyiza ngenza okulaba nga ne Maggie egayaza ayingiddewo ye jazeye bulungi
2: age gaya
1: na traininga
2: magi
1: wizena
2: gambia omukazi oyo alemedde mu mupiira
1: waliwo ankubya akagere tumugamba yiro akiyovuddemu waliwo ankubya akagere
2: agambye bakakubye kasi yo inzoba uwulidde bobi nga gwa uwulidde bobi nga yekonye kagere
1: bakakubye
2: Kali. Bambi alemede mu mpira.
1: Nenga
2: ku bakaza abagulemeddemu.
1: Muje tu training eti tugana oboli mukyala, oboli mwami abakyala tubeera nabo je bali abamu ku bakyala abasamba ku timu yeggwanga yabakyala nabo tubana abo ne ba training anaffe.
2: Duwe de jali.
1: Otana bakujja.
2: Duwe doba ye kwese
1: wa. Ni wadoba nakano aji. Waluwa wabenja wolo. Kavali ya vali mkutraininga. Ogundi. Sports officer. Hey. Senyonga Brian.
2: Awade yo. Wachiso district. Hey, yo ye. Alifit yo.
1: Hey, awade yo.
2: Hey, pero mula wane mkundi ya chi. Ya. Ene ye Masaka.
1: Bajabu sekali yetu kutumide. Hey, abako nyonga uliriza. Abe bamu kubabirira ddala obulungi ennyo n'abalala bangi waliyo omwami mu Sava side zeruwero buli training ava luwero najja na training
2: nga wakompi eruwero
1: so
2: kati singa habula ye kasirya samuero simanyi oba akyasobola training kuba oba alirinye engalumu ne bajja
1: tulinda dagalas
2: ne bajja dagalas namwegayirida je naye
1: simanyi
2: ningine dagalas asimanyi mukama amusasire naye kujako nomulale yali badajja mu training eyo jadekala yatero ku training ne wale wazee yeri emanyangwa eyo muze omu ndaza abazadde manager Jose Mugisha ndi Jordan ne George Best babiri eyo nabo nono msaje wa URA yali mu URA eri nyandi era bidde
1: nkati kubanga training ekirunje favoring
2: omuja ne mwanga ndikatu chuse mweno
1: ate nakubiri lwakuna na lwakubiri lwakuna na lwakubiri saa mwenda paka saa kuminemu saa kuminemu tubatufa kubaba tuina abantu abakulu abetaga okutambula nga obudde bukyali okuddeeka so nenga training etambulira ddala bulungi era nsuubira nti tebuchigana kubanti noja nosobola kubanti noja gata
2: tubale na ku 10 zezi sigade yetu benga tutuka kunna kuzo mwezi nga 12 omwezi guno gwenyini wali eri egaruga raceway park motoka zempa kawe zigendo kwera round ya York 3 msajja mukuru posiano lwakataka aja kuba aja kuzemya kabiri mwetana abavuzi banja abawa ne Uganda na abatali bawo no Uganda bagendo kubera nga bajjo muvugirako aterange jakoze sebwanga national rally championship round ya York 3 kali mubereyo abawagizi tulisonero msajjo ne motoka ajifune bulungi nyo ya denga yajisasula kodda na ye atezi sigadeyo na zo nyingi posiano lwakataka mafuma fu enako 10 zezi sigadeyo jukira bagambye gwaita kwe MTN abalaje banasasulira omutwalo ategwe ziba zikoze eki ziba zikendedde kozo yino kubirangwa osasula singo ba ogeze ku star 165 star 20 ash awononyiga oke ojja kubango laba ebiddako omanya nti ojja kusasula kitono dala dala nga bwekiri kiwanja kyabya mizanya
1: eri abalimi ba kasooli mwenna okusiga kutandise Export Trading Group ETG ekuletedde ensigo ya kasooli ennongoseemu okuli ETG M Lukaga M oba ETG M Bina M jesobodo kuba nti nekuletera kasooli ono akira ebikebi ebya kasooli ebyenjawulo byasobodo kuba nti nokozesaako era ng'ensigo eno joinza okuba ng'otunuulira esobola okuba nga ekulira wakati w'ennaku 9 n'12 owulira ku eka emu osobola okugyamu ensawo ngaana mu 5 zosobola okuba nti nogiramu ddala bulungi nnyo era nga ensigo eno nnungi nnyo osobola okuba nti nogyeyambisa kubanga ekisooka kasooli waayo tavundira ku kikolo nga kasooli omu bw'atera okuba nti naakola era nga asobola okuba nti naakalya ddala bulungi aweeka eminwe wakati w'ebiri n'esatu buli kikolo ekyo nakyo kikulu nnyo kyoyinza okuba ng'otunuulira weefunira ensigo eno ya ETG ennongoseemu okuva mu maduuka ag'enjawulo mwe muli mu bitundu eby'enjawulo nabyo osobola okuba nti nogifuniramu naddala wali ku Container Village Farmers Mall edduuka MJ 15 ne 16 weefunira ensigo eno oba kuba essimu noti 7 8 5 6 5 10 oba ku noti 7 5 noti 5 8 7 5 noti 7 5 5 8 7 5 osobola okuba nti nogyefunira ddala bulungi nnyo buli kimu ekisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwekifaanana
2: yatewerabira nti emitwalo 50 ku ssaawa 9:00 50 tujja kubeera nga tugagaba okuva mu bingo masavu owa ddala kyolina okuba nga okola ogezesa 12 tolaba mukisa togulabamu obuzibu 12 ezo osobola okubeera ng'ozigezesa bulungi nnyo n'oba ng'ogenda kubeera nga ofuna emitwalo 5 nga naye lwakigezesaako 12 banange bwemaliza bwenti wano okwogera byengeno okwogera ekyamazima nange ngenda kubeera nga nkola ki ngenda kubeera nga nange ngezesa 12 wano wakidi kubanga eteeka tebaatugaana naffe baatukkiriza bakuba tuzanyeeko naye naffe tetunawangula naye tujja kuwangula era nange bwemaliza nange nyigeyo wano ekyebbiri omukisa togulabamu buzibu omaliriza nga ata naago okoze ki ng'ogakubye onyiga sita 2 7 3 n'onyiga oke n'oteekamu pini ngambye sita 2 7 3 nonyiga oke kiwanja kyabya mizanya katugizeho zino tukomewo
3: Masavu! Kati nyumire mpira ja Premier League ngabo wangula ne bingo masavu nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba na mukisa kubantu bana abagenda okuwangulira obukadde bubiri yeah hey, mitwalo bibiri beddo nga buli omu atwalako emitwalo 5 ku sande saa 10 ez'olweggulo Coventry ya ku Glow ne Brighton ateko 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu nga Manchester United efafaganya Man City eno Manchester Derby ngambye nyiga stabili musambu nyasta satu hash owangule ne bingo masabu nga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibe omupiira kati funa empira ejikuba munda ng'onyiga sita 2 10 star 15 star 10 hash

0: abadde starter ngatandika mpira mingi mutambise dakika abiri musambise ke dakika
1: ata oyinza kubanga obadde tactical ngecho kyobaze nti bano kabamala okukoyesa bali ono omuleeta ajja kitulise nga kyetwalabye mu game eyo yenyine
0: so kiri nti baadde betaga okubanga bawumuza kubasambi jokale si yasambye kubanga avazi yadde wakuumula so teyasambye olwokuba yadde alina okutandika omupiira
1: kyogende n'ekyo n'endowooza yo
0: eyo ndowooza yange naye nze kyekimu kyenyinza
1: kandi olina lwobeera nayo noyagala oginkakeko neŋŋamba omusajja abadde atya ono jokale ziddiru wali omwogeredde ekirungi woto
0: kubanga kubanga
1: tosobola gamba nti tabangako nakyo nga ye top scorer wa kilabu eyo
0: yali emuleeta byebimu bye nayogera
1: bati wabyogera n'aba top scorer wa kilabu ekyo nze nkisigala nkisitandingako ti sizoni ewedde nga ye top scorer waabwe ekyo tetujja kukimenyawo so Arsenal yasobodde okuwangula game eyo
0: Kevin De Bruyne
1: namulabye baaba
0: ndowooza naye alabika awedde ku mpagala ndowooza kyenyinza okuba nga njogera kubanga okupaasinga kwe bw'otunuulira body language ye naye erina ebibuuzo bingi nnyo bw'ogitunuulira olaba enkwatagana ye n'abasambi si nnungi kimala ndowoozamu nti nno naye olaba nti nakyo si kye kirungi ennyo kyoyinza okuba ng'otunuulira so anyway
1: Liverpool yavudde mabega najja n'awangula omupiira
0: ya Liverpool yaze n'asobola okuba ng'awangula omupiira omupiira guno ndowooza ebimu ku byo biyinza okuba ng'otunuulira ndowooza kyenasinza okuba nga njagalamu wiz ndowooza yasambye omupiira gwo gwakasinga okubeera omulungi kakyanga ayambala jaze ya tiimu ya Liverpool ndowoozamu nti nasambye omupiira omulungi ennyo waliwo akakaana aka jakwe akabadde mu defense ne gundi ndowooza nti nako kalungi nnyo naddala mu kupaasinga omanyi waliwo okuba nga odifendinga naye mu kupaasinga ndowoozamu nti no mulungi nnyo kyoyinza okuba nga otunuulira n'ekintu ekirala kyoyinza okuba nga otunuulira ndowooza nti kino guno omupiira gwalaze obunafu bwa wingiza tiimu ya Liverpool nti bakyali bato nnyo bakyali ba amacha beetaaga okuba nga bayiga kubanga Atletico Madrid yagenze neggala wingiza tiimu ya Liverpool nga tezikola ngebaagala basamba omupiira nga baguyisa wakati okitegeera kati kubawinga abali experienced ekimala basobola okunoonya ekkubo engeri kigye basobola okuba nga babeatinga bawingi baka ba tiimu ya Atletico Madrid naye twalabye ng'olaba obadde bastruggolinga nnyo kyekimu ndowooza omutendesi kyayinza okuba nga yalabye kyeyetaaga okuba nga bakola naye iyo rabo buli kiseera eyongera oku improvinga
1: okay akade kalinga akatugendako akatunoonya ba Manchester United mala bano bakolima bangi nnyo gemu yabwe gye bagenda okuba nga baza yonnaku olwaleero katononya ogyogereko
0: ndowooza teyeetaaga nnyo okwogerera kubanga ne muntu gwe bagenda okuba nga basamba okugyako nga banaatulimba bulimbi kapiira ng'omuntu bwakeera ku makya naga gundi wannimba akapiira
1: gundi yajja wano bodo n'atabukira abantu tuyinza n'okusanga nga nabano nga nabano nga saba naye afuse saba so naye tewali kyamanyi naddala nga muli waka njagala kufunaana omuwanguzi mufumigwe njagala okubeera nga mbawa omuwanguzi ali ku 0773211010 yawangudde emitwalo 5 okuva mu bingoma savu olunaku olwaleero mukaya ali ekiddera John Mwebe Godfrey bali okubanguza Shark Mubende ekyewanise Babu wa Manchester United
0: Nsero Robert nani Luisi Mwebe alinyo okubanga muwuliriza
1: Shark Ismail Kitala we bali kubanguza basawo ne banyo katugende mauli kusawa 3 kana bagawedde ebirango deni n'engule batudde dda we bali musule bulungi
2: sobole kukuba essimu ezitaliiko kkomo manda mobile nedata ng'amala ennaku 3 nyiga *149*1#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission tukumanya ebyomuwendo gye tuli emmere essimu ensawo ssente wamu n'ebyo ebitukuuma tubiggalira awantu tubikuumira kumpi naffe okukakasa nti tebibbiddwa wabula bwe kituuka ku bulamu obwaffe essanyu lyeri olikuumye kati nga tonnalumba kazannyo jjukira ekintu kimu kuuma akazannyo ko yita ne lifeguard condoms okuume essanyu lyo naawe wennyini weefunire condom za lifeguard okuva ku dduuka erikuliraanye famasi oba supermarketi leero condom za lifeguard kati zisabikiddwa mu ndabika empya ate ng'osobola okutambula nayo wonna w'olaga kuuma essanyu lyo ndi lifeguard kuuma akazannyo ko.
3: nyingire nga tandaba sisobula kudamu kulia mvazita woma obubiti ya

0: KCB gamba gulao account damozu kuseyo account yo jiwagula weda na inge bade yeba kada siri sokumare banga dene binobi ombibu wanobi kola ogenda kubera anga omaze okusumula tapu ye mikisa okulie bilabu njolo tukenda kwa tukubuli labu ogenda okubanga chituchikola chifana nyika kati
1: Obamba weko ku namba ya customer care
0: najiwa wenga tutandika
1: kale kakati wandi kene namba ojja kubanga omanye bisingawo 0800 asatu mwemu kuminanya kuminemu 0800 asatu mwemu kuminanya kuminemu yeyo en namba ya KCB Bank for people for better kakati unabo bakubide bajja kuba bakwanukula mu bwangu nnyo kale sija kulonza lonza abono abo bana bange ba Emmanuel College kazo abakubyaka akayimba akatuguliddewo engule era nange sijja kudda mu kino na kiri nga anakulya ekimuli bino kambi twale kamuube nga engalabi yekyengera kubanga entula ya lumonde ate mwatu yekuwa ensima noli okotinkule mimonde kigudde Wilson William Nsacha buli omu agitenda bubwe kakati bano bwe batiwe bafaanana era wa kamera batunuzeemu balioke bagambe mbuno siwayiriza ntandise n'omunnakyaggwe owanikako ku mukono kamera nekulaba owenvuma kasirye Mike kali amagwa uho ntembe mu butuufu ya musajja abulira mu bikata bya lumonde ebibyale wakataketa kenge mwanye nnyanike ezifumbiddwako omutwe gulinga omugala gw'enswa ennaku okuli obuviiri obulinga olumbugo olusiridde ekyenyi kyoto kyawula n'olwaliro oluweteddwamu atunula asuula oluuso nga kirabika kizibu okuyita ku kyana kiwala ekinyirira nga takisuddeyo kagambo ayambadde ng'agenda mwatu okulambula amasiro ng'akubyeko ekkooti gye bayita Obuganda tebundeka waka ate nga atudde ng'omusomesa alinda ali mu staff room ng'alinda okulya akatogo ka mwogo ayiyemu engatto gye bayita ensi kuzunga oyo ne mumaliriza ne tugenda ku mulyannaka wanikako omukono bakulabe omuyovu sesanga Henule mukasa jembe lya mbuzi era ddalulabya ddala jembe lya mbuzi ha omuvubuko nono wa musitukwa nga mu butuufu mu kikula olabira ddala nti nasobola okulya enkota ya fene n'ajukuba wali muddugavu zigizigi era bwagwa mu kyokero ky'amanda wane muteeka mu kadeya ng'omuyita eryandeddene omutwe gw'ogulinga ekituliro ky'ensuwa okuli obuviiri obulinga olusennyente ekyenyi kimulinga omwaliro gw'essaba omukuba nsaasi wasobola okutuula yenna atunulamu ng'omulunnyanja awekedde ekirijja ky'enkasi ku bega akkirira ennyanja ayambadde ng'agenda ewa mwannyina mwattu gye yafumbirwa okumulabako ng'ataddeko ekkooti ha obagisikambudde mu kamwa ka mbuzi ha kubanga yevunzevunze nnyo era ng'ekkooti eyo bagiyita omuko nkyamubanja era bw'obanga omutunuulidde bw'oti ha mu butuufu atudde yenna kitannama ng'omuwulu alya kasooli omufumbe yeenaanise engatto gye bayita jjajja yandekera oyo ne mumaliriza ne tugenda ku munnakyaggwe wanikako omukono ow'emmamba Serugoti Enoka musajja tadiba oba lwaki tadiba ho nsayiriro ya musajja abulira mu bisagaza ebito ng'abiyimiriddemu muddugavu ng'ebiseera by'ejjenje kaabi omutwe gw'ogwandago okuli obuviiri obufuuyiriddwa obulungi obulinga ebikaate by'ebisagaza ebiyidde ekyenyi kyoto kyawula n'ensikifu y'engabi weegalamidde yenna atunuza kisanga omugumba amazeewo emmere atudde nga nnyinimu alindirira okumeketa ebinyeebwa eby'empogola yenna ayambadde ekiganda kyennyini nga yeeko ekkooti gye bayita sigwa mikolo ataddemu engatto gye bayita eby'ekkanisa bimpuuba
0: tuli wana buterevu nnyo eyo bwe tumala okuvaayo kakati wetaaga okumanya bano emyaka balimu emeka ekyo bwe tukikuwa kiba kitegeeza butegeeza nti nno kakati wetegese okugoberera bano bwe bagenda otambula KCB Bank ebyafaayo byabakontanyi nga bekutusibwako Brenda Omuzaana
2: weewaawo tinta tinta ng'engule ya lubogola simba tinta ku myaka 25 nange bwe ntyo bwe ndabise ntintinta nayo Omuzaana nasibuga Brenda agegange ekikyalo ekiganda kikkaŋŋanka era omufumbirizi w'abakontanyi b'ennyumba y'engule n'aboolwaleero mbafumbiridde era nga bonna bakakasa nti baakutinta n'engule ya lubogola simba ku myaka 25 ntandise n'omuzira mmamba Serugoti Enoch musajja tadiba ono nno aweereza

0: Lejo bukuru wa satu mwe tano, muzukuru wa gabu ngesagala buwaya, atula kuchalo nsambwe, musazali echagwe, mugombola ye goma, mudistrict ye mkono. Onono musajja mulimi, elomo nga mwajia omukemba, mpozi no kulimisa. Ndukusajia isena yo, ndukusa katamkago, avude mubengo, muzukuru wa mtesasira. Nakaliango Rahma, Kala Kango nga wa miaka 10 asomera mu Igma Primary School Nsambwe Mukono ekibiina ali mu kyamukaaga. Banonno bagenda kubanga babbinkana ne Sesanga Henry Mukasa Jembe lya Mbuzi onono Muziranjovu bwati nabeera muzzukulu wa Mukaleeka Mbugu Mbusiro. Enseno yakagikungulako emyaka 3 mugumugu joka era nga atula ku kyalo Lukomera Migadde mu ssaza ly'e Bulemeezi mu ggombolola ye Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero. Musajja mulunzi wa mbuzi era omwonga mwajje ejjamba agenda kubanga yita n'endukusa ye nga ono muzzukulu wa Gabunga Mutebi Timothy Kokolima myaka 11 era nga muyizi mu Lukomera Parents ali mu kibiina kya 4. Kasirye Michael kali amagwa naye talutumiddwa mwana ono sekukulu ya Kawuta 37 musajja muzira nvuma era bwati nabeera muzzukulu wa Kyaddondo Kawempe atula ku kyalo Nabuti musaza lye Kyaggwe mu ggombolola ye Mukono Central Division era ng'ava mu disitulikiti ye Mukono. Ejjamba alijja mu busomesa endukusa ye jayise nayo ono ndukusa katamukago okuva mu Bemamba era nga ye Mayanja Joseph Mandagaza wa myaka 11 muyizi mu St. Joseph Luyobyo Primary School ekibiina ali mu kyaku 5 katubalinde.
1: Aya kale
2: kavusa kalu kavu kano byabufuzi akano

0: Wukafusa kalulu. Kalulu. Kano sika abia mfuzi. Wabla kalulu kangule.
1: Bote tukenda mukalulu terevu nyo. Kalulu kagenda kukwatibwa. Okusala wo. Okubano bagenda kutunka batya. Tulina ngawe tukugambie. Kasirye Mike Kali ya Magwa. Sesanga Henry Mukasa. Tene Serugoti Enoka Musajja Tadiba. Brenda yakute akalu okusala wo batambudde batya. Oluna kutuku tujukiza lwa kuna luka. Semateka wengule agamba tutambula ennaku zino musanvu mulamba. Tugenda kuingira kulwa baraza. Oluwa Dimansi Edako. Tujja kuba buterevu nyo. Ngatani kwa kwa abatu Sakama Company. Agala bisimu lujja lw'engule omwaka guno.
2: Weewaawo ekiro kyaleero agenda okusooka mu nsiike ono si mulala ye mwana mulenzi Sesanga Henry Mukasa jjembe lya mbuzi omuziranjovu.
1: Muziranjovu teweerabira nti nendukusa yeyo ya mamba w'omukifo mu lukoloboze olw'okubiri mugenda kuba muyitamu.
2: Olukoloboze olw'okubiri mugenda kuba muyitamu Kasirye Mike Kali ya Magwa omuzira nvuma.
1: Kasirye Mike Kali ya Magwa yatunkako era be bamu ku basajja abaali abavumu ennyo. Kale nno bwe twagambye nti engule y'omwaka guno girinde tugenda kuba lukolokolo olusika lukusika mujaduwulira.
2: Butereevu kyeraga lwatu nti omuzira mamba Serugoti Enoka Musajja Tadiba yagenda okuyita mu lukoloboze olw'okusatu.
1: Bwe tutuukaawo tuba twatwala butereevu nnyo mu kyawandiikibwa tubateeka mikono gya Mukama Katonda kaakati baberenga ayabakulembera.
3: Kuno omulembe Butebi ewono mu nkule ya lobokola Simba omuntu utawangula ku lulwe wabula mube muno mukono gwa Mukama Katonda kakati buli mukontanyi anokolayo ekyawandiikibwa teyesigamako tikyekimuwaamanyi n'obuvumu ekyawandiikibwa ky'omukontanyi
1: akalugwe katulaze era yasoseemu ekyawandiikibwa kiweretebwa mukulu si muto Brenda kyawandiikibwa kya mukulu
4: ekyawandiikibwa ky'olwaleero kisimbuddwa mu kitabo ky'okubikkulirwa omutwe gwa kutaano ofa ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu nga kigamba nti ekitabo n'omwana gw'endiga nendaba omuzingo gw'ekitabo mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka nga kiwandiikiddwa munda ne ku ngulu era nga kisibiddwa obubonero musanvu awo nendaba malayika ow'amaanyi n'alangirira eddoboozi ery'omwanguka nti ani asaanidde okubembula obubonero ku muzingo gw'ekitabo n'okwanjuluza ne wataba n'omu mu ggulu ne ku nsi wadde ne wansi w'ensi ayinza kwanjuluza muzingo gw'ekitabo wadde okukitunulamu.
1: Kale tweyanziza tugenda basaba abakontanyi abajja batukuwa kusimbuliza ekyawandiikibwa ate situgenda mu ssinzizo ddamba gezaawo okulabika nga tosuka nnyiriri ziwera ssatu kubanga obudde situbulina otyo osimbulizaako katono twagala kulaga nti wetadde emikono gya Katonda ate mukigoberere nnyo abakontanyi tugende Kasirye.
5: Ekyawandiikibwa kyaffe nze Kasirye Mike Kali ya Magwa n'endukusa yange Mayanja Joseph Mandagaza tukijje mu Baluumi essuula y'omunaana n'olunyiriri lwa ssatu mu omusanvu nga lugamba nti fe tuli bawanguzi n'okukirawo.
1: Ennyiriri lumu bbiri ziba zimaliriza ekyawandiikibwa.
6: Nze Serugoti Enoka Musajja Tadiba n'endukusa yange Nakalyango Rahuma. Ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu kitabo kya Isaaya kya Yeremiya essuula 33 3 wagamba nti mpita nange nnaakuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi.
1: Weewaawo omutujju kati aba abalingizaako tubeere nga atugenda tuba tuzaako sebatubalamya oluvannyuma lw'omutujju obukakasa nti waali.
7: Weewaawo entirigo bw'esunguwaza amalombe okasuka bukasusi mugomo amazzi ne gabuuka emigo gy'ensaka nkomyewo ekiro kya leero tulose ebyolulimi obuwangwa ennono awamu n'okumanya mutya nno yonna gye musinziira okuwuliriza abakalidde dda ku bulago mu budde buno obw'ensiri obudde obw'amafuma mwebale kubanga ekyo mukoze bulungi okutuula obuyiba obwa bbaatutu bwatuula nnaakomawedda tulonde oluzingo ku kibuga nkofu.
8: Tubalamya kana kadde abatuuka batutambuliremu ng'abaganda mu ngule ya lubogola Simba mu katundu kano sibatubalamya
1: omuto asinga okutambula obulungi akwakulawo obubonero busatu era situbaluddeemu akalulu katulambise omuto wa mwana mulenzi yasooka
9: amanya agange ze mutebi esawuzikookolima tato wange nsubu gabeno nkagwa jajo wange salongo nasani agala omugenzi salongo nasani agalamide lubunga cha dondo mvude muruja lwa nasani lule omugenzi na mvude muruja lwa omugenzi nasani lule lubunga cha dondo
1: ebinywera byebigenda nawereza omuzindaalo ekinywera kyetugenda nakyo bano baana bato mukkirize
10: manya agange nze mayanja Joseph nva mu nju y'omwami Kabonge Bosco Esenyi nva mu lujja lw'omwami Kabonge Bosco Esenyi ndi muzukulu w'omwami Nsubuga omugenzi agalamidde mu Bugerere ndi muzukulu w'omwami Kizito omugenzi agalamidde e Bugerere nva mu lunyiriri lw'omwami Semusaazi mu Kyaggwe nva mu mutuba gw'omwami Lwegula Yosam mu Kyaggwe nva mu sigali omwami kaba
1: naye nasikatira ne tulio katugenda ku mwana muwala omuto aha omuto nakalyango
11: basebe ne banyabo amanya gange nze nakalyango Rahuma mera chikuba nchima emkono ndi mwizi ku Igima Primary School nsambwe mkono sibuka msazali echagwe ndi mwala wa mwami kama Ashraf atudde mchwala emkono vamlujara mrama mimajidu lubowa atudde embya mchadondo ndi mzukuru wa mwami Kalyango agalamide enagalama gwendi de mchagwe ndi mzukuru wa mwami Segirinya agalamide enabuti mchagwe vamlunyiriri lwa lubowa atudde enabuti mchagwe vamsigali Kalyango atudde enabuti mushagwe owakasale emtaka mtesa silatendo kae Henry na miimba owokubiri nedirango akabiro kasimba ombala gwafe guvuganti akala kengo namziza nabutogwe mpita nanono simu kazi musajja ekirimala abasajja nyago
1: he mutuju no gaba busatu ne tugenda
7: gaba busatu nenga sina bakuvuga bakanso kenjogere yebigambo binonga bibiri ekisoka nti abana bwemba mbayigiriza temubayigiriza omuntu bwaba yafa baba tebakyagamba nti mwami gundi agalamidde ejindi ekyo mukigenderere ekyokubiri omwana bwemba mumuyigiriza bwaba agalamidde musaza lye Bugerere ateekwa okubaako ekyalo waagalamidde kati oyo aleme kugalamira bugalamirizi musaza lyonna tulowooza nti entaana ye yamalawo esaza lyonna omuntu omwe yagalamira
1: nagalamira mubuddu
7: yonna naagimalawo kati ebyo mubigenderere kati bubonero obusatu tugenda buwa omuwala ono omuwala ono Nakalyango akoze bulungi
1: bwekiri kati situkulwisa n'omununi n'ogumu basiba ne banyabo esawa kati ebeera yiyo nga etuuka obudde bonna okubeera nga

0: kumanya
1: njagala kumanya
2: njagala kumanya
0: njagala kumanya abakontani bayimiridde bachakati
3: kali abakontani bwe batwe bachayimiridde mukwanguya Christopher Williams Kagole Geneva Streets and Weber okuliriza abakontani musigazza yolungu kalumuloka naye nga emitwalo jamu wa nabiri wejiri tisinga omukontani otta ebibuzo nolonda no munno mukatundu akabuziddwa nolonda banno babiri nawe kicho no chita ogenda genda ngobuseewo n'emitwalo atano n'emitwalo amakumi abiri olwaleero okuva oyeddire nnyonyi abeera Escant Nevia yagiteeka wegirema abenkya batwala abiri mu etaano kali n'olw'ensonga eyo mwongeremu amaanyi jjejje waabuuza londa era n'ekyamunne okironde naawe kikyo kitte ye akuyita kuwuuta banno bawuuse n'ekikyo n'okitta kale abakontanyi bannonno bakyakoze bwe bati era nga bw'atyo Ssesanga Henule Mukasa jjembe lya mbuzi omuyovu yasimuse bulungi nnyo bonero mukaaga ate bwe tugenze mu ssuula nnonde tannaba kukombayo wadde akabonero naye akyagenda bulungi ne tugenda ku Kasirye Michael ow'envuma yasimuse emirundi ebiri n'afuna obubonero mukaaga wessuula nnonde olunguko olusoose alina obubonero bwe bubiri so nga ate Serugoti Enoka musajja taddiba ow'emmamba teyasisimusa akyagalamidde nga musota ssuula nnonde akyetegereza bulungi studio kubanga agamba ebintu nga bikyatambula bubi naye olunguko olusembayo ayinzaawo okutabuka ng'owamalibu w'atabukira ensujju we tugenda ku ndukusa endukusa zo zizzaamu ku maanyi Mutebi Timothy zikookolima bw'atyo nno awezezza obubonero bwe 11 sinabaggabiza wadde okubisa Mayanja Joseph Mandagaza eyo nno ndukusa yakasirye obubonero bwe 14 so nga ate Nakalyango Lahuma Kala Kangu Yowengo kaana kawala kokka kalina obubonero 25 sinabaggabiza wadde okubisa bwe bati bakyayimiridde tugende mu luwunguko olw'okubiri.

0: Nonde
1: Sola
0: Nonde
1: Sola
0: Nonde
2: Kana kasera kakana yochani Asula webaronda Asula webaronda Alonda ya kunganya
0: Weza Weza Weza Weza Sula Nonde
3: Sula Nonde akatundu akokubiri bachali mwana mulenzi kasirye Mike kali ya magwa mwana muzira mvuma sesanga Neriko Mukasa mwana muzira njovu atende serugoti enoka musajja tadiba mwana omuzira mamba kakati twagala okutegeeza lunako lwa baraza tugenda kuba okusinzira kusema teka wengule tugenda kuba tutandika batu sako ama kampuni agazitoyeza agagenda kuzitoya enyumba yengule kwa 2.5 Mwago mwe mugena n'okulabikira okuveda nedda Buganda fumbekeddemu emizannyo ejanyumiranga abantu. Emizannyo gino ejimu gyagendereranga okuyigiriza abaana ebintu ebyenjawulo, ejimu gyagendereranga okubafuula abantu abalamu, abalamu abagolola ebinywa, kubanga mukola exercise atera obulamu mwe butandikira. Naye ejimu jagendereranga okufunamu ekyokulya neno okunyumirwa obunyumirwa Dotibo Logistics okutandika ne kubalaza egenda kubanga kutusaako omuzannyo ogenda okuzannya mu ngule wano naye ngabannamu kisabo na buli lunaku egenda kubanga ekuwa essanyu ly'okujaguza emyaka 2.5 nga buli lunaku egaba emitwalo 2.5 eri abawuliriza bannamu kisa ojja kubanga tuweta kisa ojja kubanga ozannya buzannyi ozannye omuzannyo ng'emizannyo gyonna bwe gizannyibwa nyumirwa engule nga bw'ozannya ate nga bw'owangula musaawa esooka tujja kuba tuwanguliramu emitwalo 15 ate musaawa eyokubiri ojja kubanga owanguliramu emitwalo 10 kyetegekere obeere nga emikisa naawe lubeerera tegikusanga nga tiwetegese tuli
4: sesanga Henry Mukasa jembe lya mbuzi
3: sesanga Mukasa jembe lya mbuzi otyo kale tuli wano sesanga
4: wampaji
3: awantu watuzise omuntu mu Buganda lwaki tuyitawo malalo awantu watuzise omuntu mu Buganda lwaki tuyitawo ku malalo
4: anti wefaananyirizaako nga ekiraalo omusula
3: wefaananyiriza omusula ente kasirye
5: kamugezeeko seba wayitibwa amalaalo kubanga abeera aziikiddwawo abeera agenda kulaalawo kiba mu kikolwa okulaala aba agenda kuwangalirawo ebbanga eddene
3: agenda kulaalira awo kiva mu kikolwa okulaala
5: neyanziza
3: sebo negafuuka amalaalo walaalidde ebbanga lye lyonna tuliwo kasiri
5: wampa sebo
3: ne tubuuza
5: sebo
3: kyetuyita olugemo ku kitooke kyetuyita olugemo ku kitooke kyeki
5: sebo olugemo ku kitooke lwelulagala nga terunaba kwezingulula bulungi
3: lwelulagala nga terunezingulula olulagala lwonna oba ngenda kuwa obubonero busatu naye si buli olulagala olw'oku kitooke olw'endukusa esimbuliziddwa n'esimbibwa awalala olulagala olusooka okuvaayo nga terunezingulula lwe tuyita olugemo
5: webale kusomisa jeje
3: netuja
6: serugoti eno kamusajja tadiba
3: serugoti
6: sebo yenze
3: musajja tadiba neyo lwalero simanyo ba tadibe mumalago ogera ebigambo bino naye nga ebisere bisinga timutegeera makulu gabirimu mutera nyo gamba ngo oli olusanyumiza munne oyo musajja naye abadde yagwadda ku mpagala oba awedde ku mpagala mukikozesa nnyo ku bannabyabufuzi mbu awedde ku mpagala empagala kyeki kyetuba twogerako
6: sebo empagala
3: ye muntu akadi nedda emwegeze mu
1: ndukusaye mutasa
3: ndukusaki
1: ndukusaye
7: yo muntu ababa dakola nge akola ebintu abantu bebagala kasinagenda ngalekera obikola
3: ah agezeza akona kaliango na isi bwikiri aha wabadolonda
1: eh
3: londa tulabe
4: mumbera ngeyo empagala tujigerageranya ko no mulembe kyawedde ku mulembe
3: ah
5: kasire mike kali amagwa mulonda
3: eh
5: empagala kiba ekikolokomba nga maze okuwagulako amatooke gonna jituite empagala
3: toli wala na yesi kikolokomba
5: bweli batooke nebali wagula amatooke gonna negagwako kati yesisigaddewo kweli badde jituite empagala
3: nja kuwa akabonero kubanga obadde mugundi ngate kyolwanagana nakyo toli wala nnyo nakyo empagala ye mbidde njabuluzeemu
5: okay neanza sebo
3: enjabuluzeemu
5: sebo
3: eh omutuju nemba kuwa
1: tugende wani
4: omuyovu sesanga
1: hen yogena nnyo amanyi gakuwedde
4: ewo omuyovu sesanga henry mukasajje mberi ambuzi
1: sesanga
4: wampa
1: ababumbi omunwo kugulinga kugenda kukendeera naye era gukyaliwo ababumbi basimanga ebbumba ne balissa mu bisere binene ebyayitibwanga bitya
4: byayitibwanga emyali
1: nedda
4: twali amulonda tomulonda
5: mugezeeko sebo mutujwengule ekisere ekyo kiyitibwa enkero kisere ekyo
1: kiganye ekisere ebisere ebyo ebinene edda baabiyitanga enkolokolo kwata omuzindaalo sebo guli wuwo
5: esebo mutujiwengule
1: balina ekika kyesubi katukozese ekyo
5: esebo
1: lye baalowoozanga nti lye lisinga okutwala obulungi ebbumba lye basimye okulituusa bwe baagala essubi eryo nga liyitibwa litya
5: essubi eryo nga liyitibwa etteete
1: omulonda omuyambako
5: essubi eryo
1: akuyambe
5: lindako olwola anyambeko
8: lyalinga liyitibwa essenke
1: essubi eryo nga liyitibwa obukuli obukuli sebo kwata omuzindaalo
8: sebo gundi mutano
1: tugende nga basamba ebbumba eryokukozesa baayasanga ebimu ku bibajjo by'ebibumbe nsuwa bwebityo bwe baamalanga okubyasa ne bakoonakoona bye baasizza ebyo ne bivaamu ebyefaananyiriza ettaka nabyo ne babitabula mu bbumba lye basamba ebyo bye baakoonanga ebivudde mu bibumbe ebyo nga biyitibwa ki
8: sibo byayitibwanga enjo
1: nedda sigamba biri bye baasizzaamu ŋŋamba bwe baamalanga okwasa ebintu ebyo bye bajje mu bibumbe kye bajjeemu nga kiyitibwa ki kye bagatta muli tewali alonda byayitibwanga ensibo kanjira mbalekaawo
3: tuzeeyo okuwummula si kutuuka tukyalumba mwana mulenzi twagala kukeesa muzannyo otyo akaseera kano waliwo ebigambo abantu bye baategedde nga babitegeredde mu kufa kw'omukama oyo nnyimba kabamba nebeeyongera okubaako babitegeera otyo amasiro ga Buganda amakulu gasangibwa kasubi na bulagala. Ate agetolo gasangibwa mu kifo ekiyitibwa
9: Fort Porto Seo.
5: Kasire Mike kali amagwa kamulonde gasangibwa mu kifo ekiyitibwa Kalambi.
3: Kalambi
5: neyanziza sebo
3: Kalambi gwe kakitegeere si Fort Porto. Kalambi kisangibwa ku lugudo lwe Fort Porto kilomita nga nya zokka ngode kasese so si Fort Porto. Fort Porto waba olugudo lwe Fort Porto ngoda kasese
5: sebo
3: kakati tuliwo kali amagwa
5: yes sebo wampa jeje
3: kali amagwa
5: wampa sebo
3: era wano tolo ngechali na chejefune esanyu
5: yes sebo
3: lio kulangirira ntiefunye omukama omuja
5: yes sebo
3: ate abatebe bavudeyo baba avudeyo ni bachiwakanya
5: yes sebo yes sebo
3: abatebe mu Buganda bewandise ngabachi
5: abatebe mu Buganda betwalisenga abambejja
3: nga abambejja abambejja obonero busatu
5: mbwe yanziza sebo
3: ne tujja musajja tadiba
6: sebo yenze
3: era tuulidde mu ekigambo fumano mu Buganda kyetumanya obulala nnyo naye nga ate mutolo kya makulu nnyo ekikaali mu mbeera eyo ekikaali fwebo tukitegeera wano bosi bwe bakitegeera eri kya muwendo ekikaali kyeki mu bukama bwa tolo
6: sebo ekikaali kyekifo
3: kama watikirirwa nedda nedda mbuga yegaye
5: kamulonde kasire mike
3: kasire mike londa tugende
5: okay ekikali wano mu Buganda lutwalise olubiri
3: lutwalise olubiri
5: esebo
3: lutwalise olubiri
5: esebo
3: aha kale omutu joba maliriza
1: kamba malirize sina bakwera bila njagala kusasira patroni wafe wechibina echaba maulire Echa Adventist Media Association umwami Stephen Kabuye yali meya we Entebbe firidwa mama we agambye nti omubiri gwe gutwaliddwa mu funeral home gujja kujibwayo ku lunaku olwa Sunday gutwaliwe mu kanisa enajja nankumbi n'oluvannyuma gutwaliwe busaabala olumbe lukumu ekiro ekyo enkeera ku bbalaza aziikibwe
3: bambi tubasasidde
1: kaakati tugenda waani
9: sessanga ne Mukasa jembe lyambuzi
10: tula mu kunzindalo
1: jembe lyambuzi
9: wampa se omutujo
1: wuliriza bino oli yagambye munne yabadde amunyumiza n'amugamba nti omukazi gwe yawasa alina ettu lyamugema omukazi gwe yawasa alina ettu lyamugema naye gwe yabadde abuulira waliwo omulala yabadde okumpi awo bwe yawulidde ebigambo ebyo ne yeesisi wala kulowooza lwaki
9: kitegeeza nti yabadde alina olubuto
1: yawulidde ebigambo ebyo ne yeesisi wala lwaki gwe banyumiza nti oli alina olubuto nga yeesisi wala oli yawulidde ng'oyo ayogera atyo ne yeesisi wala lwaki
9: yafunyeemu ekyekango olw'embeera gye yabadde tasuubira
1: ey'okufuna olubuto omulonda
5: asire Mike kali amaggwa kamugezeeko omuntu oyo ateeka okubanga yeesisiwadde oba yeesisiwadde kubanga okubeera ettu tekikozesebwa ku bakopi wabula kikozesebwa ku bazaana oba kikozesebwa mu lulyo olulangira mukaka baka yabeera ettu lya mugema
1: kati ya ungenda kuwa kapone
5: nke yanzi za sabu
1: ee abantu balo uza ntipuli mchara habari netu kati chino chicho
5: wampa sabu mtujue ngule
1: omukazi alwako olubuto nga tazaala ne bagamba nti abamu ne bagamba nti baaluwanika omukyalo oyo oba omukazi oyo aba ayitibwa atya waliwo ekigambo ky'obuwangwa kye bamuyita erinnya lye bamuyita
5: omukyalo oyo asobola okuyitibwa eyawanikibwa omuwanika
1: oyagala mulonda kwato muzindalo
9: tusobola okumuyita owentumbi sebo
10: kankuteme
1: oyo muteme kakabonero kwato muzindalo sebo mulonda tolonda mwali mulide omuntu gwe bayita omulega tugende Uliriza.
6: Yes, sir,
1: Edda mulerwa olwamalanga okuzaalisa omukazi omukazi oyo nga bamukulisa mu ngeri bbiri naye ne bwompaako emu ey'obuwangwa gye baakozesanga awamu nga bakozesa ekigambo kimu awalala nga bakozesa ebigambo bibiri
6: bagambanga nti kawoneko bamugambanga nti kuliko omwana
10: omwana kakutaasireeta mutaasi aja titugende
7: bamugambanga akaana ako kakulike
11: bamugambanga bweza
10: yogera
11: nyo bamugambanga bweza
1: nedda
10: kasijeronda tukendi
5: omukyalo oyo bamugambanga nti kuliko olutalo lw'abakyala
1: nabawadde nekkubo we muyita omukazi oyo baakozesanga ekigambo kimu awalala ne bakozesa bibiri va ku by'ennaku zino omukazi oyo bamugambanga nga bayinza omugamba nti luwoneko oluki olutabaalo bwe bataamugamba nga bwe batyo nga bamugamba kulika envuba mbafundikidde
3: tweyanza tweyanzeeke okyawuliriza engule
12: Manchester United
13: eno season ya Premier League masabo katinyumire mpira ja Premier League nga bwowangula ne bingo masabo nyiga stabili musanvu nyasta satu hash wande banamukisa ku bantu bana abagenda okuwangula obukadde bubiri emitwalo bibiri beddo nga buli omu atwalako emitwalo 55 ku sande saa 10 ez'olweggulo Coventry yaku Blow ne Brighton ateko 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu nga Manchester United efafagana ne Man City eno Manchester Derby ngambye nyiga stabili musanvu nyasta satu hash owangule ne bingo masabu nga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibe omupiira kati funa empira ejikuba munda ng'onyiga stabi 210 star 15 star 10 hash
14: Chatera. Chadala
15: KCB Bank ekomye wa mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo

0: Siga. Red Coach. Jekaya asobole chisenyi neta kanga si dunji nyo. Kwa mutongulu mkula bugumu, bunene nga wenka na ankana, atebu wangali ya wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanema light, obaka tungulu ka Red Coach. Zikulete buwa, Bukola Chemical Industries, kurama kungula malunji.
1: Chadala neke CB Bank ekomye wo atenge yomulundi guno yadala gula wa account neke CB Bank lelo oboze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuchee sente kwa account yo kubwerere okumala emyezi ena nyumiru okutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chali letabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Oboku weku 0900 satu emuemu nye emuemu. Amateka nobuku wakulizo. Bigo bererwa. Bank better with KCB Bank Uganda. For people for better.
2: Tukunyumiza netubikubuza. Oliniza bulungi. Tukunyumiza netubikubuza.
3: Atongera kujukiza. Nti KCB Bank yikutusako engule World Cup yoli mino kumanya atira KCB Bank yikutusako Chadala ne kugamba ensonga zili ziwerako naye omukulu kigundu yatutegezeza nti KCB yetolode empereza yonna egenda okuleta akamwenyu mwenyu mu bulamu bwo wewe naye ne kiroto kyo nga kiroto kikweta agisa okubaka akasente ko terekane ko savinga KCB Bank genda kutusa ku kiroto ekyo mu mwangu gulawo account ne KCB Bank nga oyita kuba agent bayo abawerera ddala lukaga mu gwanga lyonna olaba otya awantu nti ono waliwo ojja kutuka ku branches yoli liba tabi obaba agent abantu sekinomu bojja okusanga akabonero ka KCB Bank ojja kalaba empologoma eri mulangi wa kiragala naye nga aliko ne bululu omukwafu era ne nukutezifunziddwa KCB bw'okalaba wa kabonero awo manyamanya nti wano agent wa KCB era awo nsobola okugulirawo obulungi nnyo akawunti akula wa account bategeza kyangunye wetaganda ga muntu atete kigenda kutwala budde bunji dakika budakika bbiri obero mazo kugula wa account kale tugenda tongero kutegeza St. Mark High School ate ye yamba za bakonta nyibaffe ate chiko mchuzi mix ne batusa ko mudali gwe mpologoma gwenogo nama company tutandika oganjuluza okutandika ne balaza ya demasija
4: tugende abakulu mwebe nsokana mwe mugena kulira emboze eno nyimpi nyo na emu enzija ekibuzo omusajja ayitibwa Aliko Dangote enzalwa ya Nigeria ku myaka 69 obukulu ye musajja asinga obugagga mu Africa Aliko Dangote esente kwe yatandikira kitaawo mutoyi yazimuwola natandika okusubula nakola kampuni esingo kutunda sementi mu Africa sementi oyo nga ayitibwa Dangote cement wetuogerera nga yazze mu buvanjwa wa Africa wano na agenda kumwalo guyitibwa ogwelamu mu Kenya agenda kuzimba yekenenulo lya mafuta erisose mu buvanjwa wa Africa nga si government yelizimbye nga muntu yalizimbye likenenula mafuta bingi byaza asubula sukali omunyo nebirala wetuogerera nga yabiyekolera gwenjogera ko yani
5: kale abato
3: nabato abakulu muwandike chamwe nga nabato namu muwandike chamwe abato mwetu babuza bwetuti wonna abakulu balowoza batakula naye nabato batakula mitwe kati abato muulirize bulungi bwe mubera kusomero nga musoma mu masomo ge musomo bamwe kimuyita subject mwemuli ne somo lya kubala musomo lya kubala tusinga okozesa obubonero buli buna muli mwaka bonero ko kubala muli mwaka bonero ko kwawula muli mwaka bonero ko kukubisa muli na akabonero ko kugabiza kale obubonero obo ba mu butegera nga namwe mwetegese okulowooza ku speed mu nsi yammwe abali benguzi mugwanga boba singa koze sakabonero ki kobo wandika
5: abakulu bamaliriza
3: mu Luganda mu Luzungu amungunde na jota demu tekirina buzibu
5: abakulu
3: bamaliriza tujja kala abali benguzi basinga koze sakabonero ki
5: abakulu bamaliriza
3: Idaste
5: tugenda kuwao ulwakadde sesanga agambye aliko Dangote munasi wa Nigeria Serugoti Dainote Kasirye aliko Dangote
4: kakati abawandise aliko Dangote bebatufu no byandise sibitegedde bino neba no Kasirye nesesanga obubonero busatu busatu
3: otyo
5: nabatu bamaliriza
3: netugenda mbato tubabuziza abali benguzi basinga kozesa kabonero ki
5: Mutebi agambye adi plus
3: aka adi keba singo kozesa Mutebi yebu agambye naha
5: Mayanja agambye adi
3: aha
5: Nakalyango agambye okubala
3: okubala kati abato bano tuwali wakatuuse n'omu bonna tebasobodde kukozesa bwongo kulowooza kye tubagamba naye nga babadde balungi tujja tubere nga tuwunzika olukontana lwolwalo omubabiro gye guli
6: Manchester United
7: eno season ya Premier League masabo kati nyumire mpira ja Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba na mukisa kubantu bana habagendo kuwanguli obukadde wili yeah hey mitwalo bibili bedo ngabuli omu atuwele ke mitwala tana tano uruwa mukaga kusawa kuminemu Chelsea ya kuambala gane Hull City nga Aston Villa bubefuka ne Nottingham Forest oru net Bournemouth yambala gane Brentford oru kusawa mune chitundu Spurs bubefuka ne Everton oru kusawa nyeze chilo Sunderland egalone Arsenal ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga stabili kumi star kumi natano star kumi hash
8: Chadala KCB Bank ekomya wa mumanyi gokula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwewangulira bila bonga